Rupraga ki saisak pasing degi. Maharas Kumari Binodini na sairingba laibak ningba isay sigaloy na na. Matanga sida tongan-tongan ba saisak pasing degi. Laibak ningba isay sing kudol tamdu na tahan jabaloy jari. Agas bani imfal. Hauzik pungpam sida muktami na si Manipuri matam isay sing. Kudol gi ahan ba oy na lantok jari. Sarita Gazmir gi konjelda M. Ibuyayma na sairingba matam isayama.

na panjaning base akoi inkhalai bangang singsi gi lady bamoi gi khalon singsi da hong bala e habasi matai ba sengna thamjarage adagi ani su badai na parenting da natagna ozasing da kin khang hanning base karino hai taragadi makhoi se khoi na angang ne haina hojekti lowa yatre ba aduga angang ne hai taragadi khoi na su he hek panbada I'm not a child kana sum hai ba mathing garam gani ko adasi gum ba wahai wata seasoner isi kai no da moi masana su moi se angang na tre hai ba pochi moi khanga abane ba adegi mok nasai gi maturity da yeng utaraga su maturity se moi sim phajana mature oi ba hana mo oi bra hai ba su oi dri ba adugi marak ki tangka kama da lai bani na moi su masana su khang ba di ma laga adum confused oi ba state ma da adum lai hai ba si ma ya han ba da thamjage sai si da khoi na he he unari se parenting na he ek thing da ri se kari no hai ba kan da moi sing se am na marai turai tongan ba hai dra ko kai nom he khai ba matam da ya ro ingam moi tau roi kai do bai tau doi no kai na hai ba pochi am toin toin thing da bi rangani sai si da khoi na khang ga da ba se kari no hai ba kan se da kari gi da mak ta no moi na sigum ba wahai wata se thambi se parenting ki parenting da or na traga na oza sing da or na traga na any authority am da hai ba tara ga di masa gi opinion ko masa gi ideas me am ma develop tau rak ba matam ma oi ri ba ne ba sik se adu na masa gi opinion ma gi ideas me am sing se kamai na mi ngon da khang han si ge kamai na tham si ge ha ba du gi ma khoi na pha jana khang ba di oi da ba ni na moi gi phong dok ni ba pot me am sing do matam chan chan na moi se phong dok ho ge ha ba gi ta kak am di oi ri ne ba sai se da mo akhoi na acha uba wa hang am la i se parents sing da ayam ba kan da akhoi na tau ba si na chumi si na phai adu na noi na hai ri do ya roi ha ba gi po che he he tham bi angang sing da ada tham bi ri ba po che moi da di moi na hai ri ba po che karmai na u ge ha ba kan da akhoi gi parents ki control ma moi da tham ba gi mo ong da he he ui adu na si gi tham mi ba control si moi na u ri ba mo ong si da pha ba mo ong da di oi na u dre adu na moi na u ri si kari hai na hai ge kan da interference ni hai na khoi na moi na lawe yet pa ni hai na lawe adu na si gum ba gi tangkak si la ko matam da han sing ga adi parents sing ga na traga na oza sing ga oi bi ai adu na traga na any authority ma ga oi bi ai adu na argument si he he la kar li argument si he he to gal li adu na si gi argument la i ba po chi gi solution ji pu thok pa da su awa ba ma de dum oi adu bo ta bi ba ma ma thok dai kari no moi na pa mi se moi na pa mi si kari no da gi ta bi ra ga khang bi ba da gi mo si le ra ga di su mind to ba si le ra ga di si to ba hai ba na ching ba sing se khoi pha ja na mun na khan tha mi na ra ga akhoi na hekta instantly react to ba gi mo hota respond pha ja na to bi ba hai ta le ko tap na ing na khoi na khan tha ra ga lok sen bi ra ga ma na pa mi si na si ni akhoi na pa mi ni si ni adu ta ra ga di marak ki oi ba lambi ma lambi na ma ka mai na cmc gi ha ba do adu gi po chi ma pha ja na khoi gi khang han bi ma da kar ta ya ngang sing si da su adu na ta bi ba si ne na yam ahan ba da mayam da khang han ja ni ngi se ta bi ba si ya ma thok tai ha ba si mai han na tham ja ge adu gi ma kha ta rak ba da khoi na am ka mu khang ba ya ba si kai no ha ba kan si da mood swing se he thu na thu na la ka le moi da mood swing la i se nga sa gi ma gi puberty gi hai ta re ko physical development la i ba si gi iroina na magi hormonal changes me amam so la evening ko sai sai la iba hormone gi ahong wala ibasina maram oira kan da so mood singa hak lai tana koi gi phat phat hong ba hai tare housing hak ki mamang da kari gum ba ma chaning ge haram ba potong hak lai ai char roi chaning de har ko su dum yaw rakani adu ba kan da mamam passing na koi gi housing ta dinang ja ge haram dai ne adu housing kari gi no mung ja ge ja roi hari is kari gi no ha ba kan da mamam passing na arrange to zarur ga sin bi ru ga sem bi ru ga ja roi har ko du moi de diam nungai ta bam di oi jaba adu bu nga sai gi lairi ba poche kari no ha consider asai ge moi ge mood swing se aduke matik thuna lai kari maram gi lai no ha be se khang hong draga so adum lak pa ya ba pot am oi bani na sigi bi si su khoi na phajana khoi na khang bi ba ma thau tai ba phare adoi tara ga de hojing nang chaning draga so si sim jel lo ra bani na hore nang hak lai raga chaning ka da ja ba ka su kai de ai tham bi ram ge ko ha raga adum ai ta raga sagot pi da na to bi ta raga de angang sing ju so ma gi wa khan khan na ba gi matam ma lok jar akan tu da ko na man hai ning ka da adum cha jar pa su yai da adugum ba pot namaso khoina senbi be mama thau ta bra parenting ge side ge haidena adumai na haisage aduga yam adugi mathak sida yam na hojik maru oi ba pot ama khakla isina kai no da moi ki chahi matang sigi matung ina moi si experiment yam tongling ba matam am chu oire aduna experiment tongling ba sida khang da ba pot ama udi uraba adugi pot se kamaina khang da ge se moi haina na ba khona rakani adumai na to ba matam da risks oi ba pot haitare sok ka da ban ga da ba ge isa da ham oi ga dawba chu ma ma yam se khoi khan thaba ngam da ba gi pot amasu yam toin toin lai e adai da da khoi na haining ise mu khoi da excitement yam lady ge yam thu na tongning ba gi pot amasu lai e ba aduga amuk kamai to ge hai kan se da reward se kai gumba kana gumba mana praise to bi ra ba ona draga na kana gumbi kana gumba mana uraga ma se moi da kari gumba kamen amato bi ta ra ga di abha ba

Isaygi mayaisu angakpani. Miyoy ba ikoy na waraba matamdasu isay ngangi. Nungayraba matamdasu isay ngangjay. Isay butadraba ngangdraba misak adudi angaw baga pangkak ni hayduna pramantaw nari. Pungpam sida marup sing na kwaidagi kaurang na ngay biribataram ni. Good morning, Manipur. Marup singgi apamagi matung ina pungpam sida mahusagum taramasi pudo na lakjari. Mahusagum tamjari ba ikoy ge studio gi mobile number 9863102016. Number amukha nining singjari 9863102016. Number asida marup singna khoida biba manipuri flam na traga matamisay sing SMS na traga WhatsApp messenger gi khutangda khanbirak payaragani.

0: ahanba call lo khachari. Hello.
1: Hello,
0: madam. Hello, Taram Nokchari. Good afternoon, ladies. Ki thauram da. Maruki mingamadi lefam. Tak piyo.
1: Madam, ay kana otegi yezembam
0: ophelia. Ophelia.
1: Hoy, madam.
0: Hoy, hoy. Ophelia, Taram Nokchari. Edo ngasi ki good afternoon, ladies. Ki thauram da kari karam bo afam no phongdo pido ise hai piyo.
1: Madam, ako y kana roksi nong awgiksi nong kana tariye.
0: Hoy.
1: Aduna lau sing budi kara pare haije batare
0: hoi
1: akoi gi loi ba khamba nai ra roi da ba mau manem poki wari medan si pen thok pa ngam na da ba da gi loi na bang tong na ba nga ta ni da
0: hoi mi oi ba gi sak chu khet na bugum wa khalol khet na bani na ko aduna marup adumak haibadi manna da ba mayamma ponse lak pani na adumak hekta sounding ba nungaina da ba mayam ma di adumak thoklakani masikitang yasinaraga di adumak nungshiba khaktamak oiraga khatna chaina basina changsi am handaga dra haina so ai hakna so yiwa khalol da haibatare masisi phauzei makhata biu
1: mani madam mani ankudi ma mata ningon da minungchi hena thambi da ba
0: hoi
1: laiba maudu bu su nungchi na yengbi ba maudu na su inembo inemo ina ubida ba apopi imani kandi ba adu rabdi minung chi je thoidana laina gani haidani ngi medam
0: hoi achumbane aduga marup kumba marup ki nung shiba wa khalol me amase gumna chen bi bo oi ba taraga di sung soi soi dana malim da shanti di soi dana phangani haina kanjai ko
1: hoi chumi medam ngang ba khantena ta ba ai chumi chu khaba goina pang thok ki ba
0: Hoi, yam nungai zai Ophelia ga theng na duna wari sa zaba phang zaba se koi ge telephone ge khuthang da ado adumak call tau bira u adumak apamba wakhal lo lai bira ga di adumak phong duk bira u ngasi gi damak da di se ema kudol tam jarak lage ado musu thaga chari takhelamba manda ki ni ge naiton khonjel da pancharatan konthau jamna sairing ba matami se ema kudol tam jari tamina si

ningol gi samlang na jum jum thot meng laba sazimita bum bum tarak pa pambum ing na thot na phajaba adugi mapal tangli mahaki na chom duna phizi khajik sim laduna samlang amuk sim kaya da pukning huraba ningol oibigi phajaba se

lai ka fan na satlakli lai rang ma shu lam lan ba khoi mu kanana lam dal ladringai shabi ibungo nushiba yet ki napada thet piraru pamu nakada tinjaragi pamu dangi sana sangaida

0: isaya si tahan jakhe bagaloi na na sigi oinadi ngai kho ta kisi thoram gi aroi bupung pham ma dusu yoshi lakle thoram ta biram liba marup sinbu priyanka huining shimbam na amuk kahna khurum jari
1: ngai khota kisi tabire adam tabire ba sakas bani falke fm sangai channel ni hauji lanthok sari somang lila ngai jerak pa numit lila sigi han batang kak lila sanabiri ba sangai artist association gi lila kangbu tabire shui

0: kuman them sundari debi na sakpa kongjom prapa moirang kangle rol da kambana iko pata kau fa ba satpa gi matang ngase gi tarong gyan boina silup pata minare
1: hoi tazari bung
0: aroi besidi
1: hai biu
0: ngase thoram odok sa bada no pana sunin sing jaki ba ngase se lepa ko ko na medoi bana yai phe yumbal ga mari le na ba lela masa ma thamjeri
1: hoi
0: lela si gi maming na ai sunati nang sunati Lai natare hariba lela masa sini. Lela subu iba wang kaimayum anita. Putokpa toksom renu wala duga. Putokpa tengbang bana hemsan ning tokjamne. Adati taminasi.
1: Funny funny bungo tasi.
2: Haujik tabi rasi yai payum balgi lila macha. Ai sunate nang sunate lai natare. Lila iba wang kaimayum anita debi. Lila putokpa tokjom renubala. Lila putokpa the tengbangba hemzan ning tokjam. Haujik tabi rasi, yai payumbalgi lila macha. Aisunate, nang sunate, lai natare.

0: Dios, ta doi. Nang nei ngon da pang shao de chao yi pang shao de chao yi. Ai ne lak ling de wan na tie ba. Se, a kui shu mang du. I sing de pang tom tom me pang tao tao le ba. Se, ga ri ga se. Thau do pa ya da wei ne ba nang bo. Nang yi na lak ta lak ling de wan na tie ba. Ta doi. Nang nei ne hai bo ji sum tha tha ja di je ga yi no ba. Ha, ga yi no ba. Se, noi adom da di sing chao da ni na ai gi wa si nang na tha ja ram da ba ya e ba. A kui si da di ne. Nong je ki tang su ba ga i sing ji da ha na he ta thum me me tha doi nang bo. Iram na la si na ma ro ma ne. Nong ki tang su ba ya de i sing jen phom lei ta ba da gi loi na pa thuk ta na su man do thum ba i ne ba. Se tha doi ya re ba ai khang e ba. Nang chao no ba. I sing je chao ba phor kan da hai di i sing kang kan da ai la ke ba. Nang chao no ba se.
1: Narangi ising du maying ta den che iram na la matik sa na ga leitre ajuna di lambi de ising sen ba ta lambi ma pa na tari ba mi sing sin ma ro na ma wa khal ta ba wat pa de ngai jaw ri le kai che lambi gi na ye ta duk sa ong na le ram ba khong bal ma rin ni a i pa i pu hak tak ta di lai ram ni ti lam ni ha ni ram mi kana su song na ru de hob ji ki ka dai ma gi ma pa do khaji khaji le ba kho tha da na khong ban do phun jing re da na pha ja re ne che lambi matak ka ising che le ba o sumang su khu yo re ai sa sa yo pa ke ko thoro i pa iram na la siem ge
0: e hai tha thoi khoi pa ma mo ko re ai em ta thong ge amuk tor ke ko i he tha thoi nat ti nu pi to pa ka kol wari sa na ba gi nat ti e a khoi pa ma na ko
1: re
0: to to to to nang pa bo
1: hey thoi ba thoyen ba
0: pa bo Ash, hayeng kono sim ziba, ai call wari sanari ye.
1: Lambi macha sa, hayeng mayeng da gadi sim dar zi yare ne. Ai thuna putaro, yo pato, thuna putaro.
0: Ash, isho wo muklang ye ne. Thado ai, ai yam tang thu dar di yaro ini, ai chong no ba, ai yung tor ke ko, na dar di yung laura ni asian je, ai tham me.
1: Po na mamang ga pamung da, suom da ne ising, mung tao tao le. Sia ra.
0: Babu, Pong ngau rong rong,
1: kai dau lagi.
0: Sing marak si dan nala han gani na hari si bu si bu. Tadi pawung na pang lau di lau. Mi na tarik pawung amu kanarak tena ne ayi.

makal machil gi tongan tongan ba thoram sing tabiri ba sya kasbani phal gi fm sangai channel ni pungpham si dau ji lan thok chari good evening manipur thoram si gi da mag adom na ekhoi gi mobile number 9863102016 number amukhan ni sing jage 9863102016 number si da khoida bi ba manipuri film na traga matam sei sing SMS na traga whatsapp ki khuthang da khanbir tunang si gi good evening manipur gi thoram si da sarugya biu

0: ten thara ka kwani yam live example thara ka anga sne kai guma ma pam dre ne ma kai guma ma cha ning dre thong ning dre or thong ning dre ha ba kan dai khaina ma du respect to bi ho ga dam ne ma mai pam ba to any respect to bi ra ya bi ba khang bi ba si to ta ra ga di khaina hore ma na ma pam thop ga da su ai na pam dre di to ba ya di ha ba ma khang ye ba adu ba huji khaina ka mai to ma ma boy ba sin na phu da pam ge ra pam ra ma na no ha ra su khaina bu pam ma di to ga da ba ni ha ga to hon gi ba sin na kai khang le ha ing ai na mi loina ba ka da su ai na no ha ja ra su dum to ta ni na dum khang ra ne ba wrong concept ma chal han ba hai ta re si ki po sim le adu na khaina ma ma ma boy ba sin na khoi gi angang jena hangak ba kholak pada matam tang chana phajana khoi macha khaina tambi ba degi boundary kamaina set tongni ga haibasi wai khakna yarak teba aina ai gi partner du loina ri ba mong de yenga gan yanga sin da sagala ka dui ba concept se boundaries kamaina to ge consent types ne kamaina to ge haibasi khangak thui ne ba consent and boundaries khoina sexual activity khatang din na teba mayama ma yauri ne ba na si se khoina imung manung de gi phajana observe to gi thorga tam gi thui ne na si khoina tambi ba gi opportunity loga de ba moi de sukhangan biga da bane amanne khoina angang sing se akoi de lap da ki helli se kai guma problem ma hai ba da ya freely lap ngam hallingai problem ne khoinga thop ngam me ba adu khoina unintentionally hai tare kai guma kan da angang sina akoi de kai um hai rak pa se ngam handri ba ki maram khara le example ne khoi gi yam line khang bu da ma hai jage ba angang se kai guma mai hak sang no ai tre hai ne first response kai we ni have kai num sa sallam mani kai num tora mani hai ba and the khoina di masi kai ta masi gi consequences kai mlite ba maliko the angang di kai phaw re aina kai gumba problem amma bu he khai ro di aina dum aran ba ta do le re alna ai ngonda we na onsa laga nga nga tu ni na ai problem se hai de ba na phare na khangra ne ba alna nga sa gi aina ri hai ba da na ta ba acha wo cha wo problem se sum hai ba nga ma aro ba alna ai ngonda safe feeling late re ba trust mang hal le ba alna ai gi problem amma lady hide a problem de gi matanga ta bio haiben ai nari means nari ko mai te no hang bio haibe gi mohta ko gi spontaneously the talk ki baje so mas ko yam section bi ga dam adu ne ko na mana nari haibo ka na changsa lagai ma kai to organi cha bo kokchi ira adu to ira haina ga na consider to understand to no hot na bi ba ma ye na bo to phan na hot na bi next time problem le de ma haina ga kan ne adu ko na sugum ba gi ko na trust ki issue ga lai ta na ba yam hot na bi ga dam ne and ya him kay with the secure feel lo hena ba khoi to bi da bani ko the trust lay ba khoi de gi aina thaza ba ya ba se ai mai pa ni ai problem ma mai te lay ba da mai pa da bu hai ra ga di moin ai ma ting pa ga ni ai bu thaza bi ga ni ka hai bi gi khoi gi ma hung se moi da khoi wa khal de phawan ga da bani ba adegi khoi na wari se amuk sa ba na mu ya roi de ni matam matam gi la iba mangwan dal phaw re iba man hangning gi ba question gi ma tung gi na khoi na hai bi ga de ni adegi ma gi la iba developmental stages to adugi matungi na khoina karai bokti haibe yara gi haibe to haidu inyeba the mind to na khoina mama apa oi besing sigi thau dang ye dukki matik chaw gre adu akhoi je parenting ha ga training budi torok ti hara ga je expectations yang wang lai bani na soi bidi dum yawi but akhoi shu yam thig laga swai ki se kamai loina sigi gan haibe si akhoi yam learn toraga angang sing je soi de na ba hai ta re khudung ti ba mi yam de ga thuk na ba gi koi gi pam yam u hen ning hai ta yang
1: mengaji, ojaki cilu memang kaya mau pakai topi raga dengan si akas bani infal di studio the linkshin biasa na, wadi kita istana bagi tanja pibi bawa jawa akas bani infal di mike lagi, hanya alit na thagat ceri.
0: Thagat ceri.
2: Hujita vikri naharogi kunchil ki thoram, ngasi ki thoram da, understanding youth sexuality hai bihiram asida, hujik hujik ma, Department of Psychology Manipur University da, faculty o inalibiri bi. Dr. Nongmai Kapam Premika Debiga Unoduna Wariwatai Sava Unoduna Wariwatai Sanavikiba Salim Pusam Thorumasita Hanjakiba Galunena Ngasigoinadi Naharogi Kunjil Thorum Sandukjava Matang Sidulu Sinjari Thorum Taviram Libupuna Makpu Amukahana Kurum Jari
3: Naharogi Kunjil Tavire Tabiri Basakas Bani Falgi FM Sangai Channel Ni.